I'm a pay a battle, hallelujah. I'm a car by Dubai, Insha 104.5 FM. Kusa na fufu ni yami adum yankupon sa ndi ache yen yo. Se nyami adum na se kusa da tua. Yina yungu mtu hallelujah na anopeye. Anopeye be kamfu radidi efise ono na ye adoye. Anopeye isi isi wakuma enche yankupon sa mbaba ye.

0: wana wadi wangu tu abrade sunu anope wati sentu ya esia subante
1: my goodness
0: wasuna pa woni mre
1: wabif

bakosa ene ye di ni seye kwa sori ni ekodi asase ade ni monya baby awobia yemfa sa yemfa husi

0: There's a Ghana, a Michael Jackson, no.
1: Yes.
0: Okay. Na nenyum bai pa na yo de.
1: Oh, ni ni ni ni de. Ba mo ni ni ni ba ku bo wa se gos to bi sa no. E da bo ko na e ba ba ti sa ni ba ba ti ba ti ba ti ti ni ma di sa te. O se ni ni ni ni ni
0: So ola eno ti ama mente ni ye kura. Eh eh. I say mente ola ni twetwe sin ti ama mente o nkan ye.
1: Abatwafe.
0: Aha, me ba twafe de mete o nkan kaka.
1: Ma me so. Ja me ni mu de pa, ni de bon po ina, ni ko ton si. Moko.
0: Mate, me bon ama do now line no etwitwa SCCC debat. O se o de bo dem ti answer Mr. Lumba nyumbia o de bo tons nyina eti no. Mate me ye na Mr. na line no etwitwa si. Wo kra wan ti on ba o de nyede ya o bi o san fre baso ana ma metini ya na ma boss anyum na ma do ma ntinyum na no ka ne de but I say me name say na menya e ka 0322083581 0322083581 0322083581

0: mumba kura wo we ten ka bizu mumba fami na because no fast kura o to nyu kura nye de e to for so ni enko yi e mela ela vo tu chinyo tu nyu de ya fa e to so ko je fo si e kura mi voice e come on a day Zempa, she ain't a dope kumi. Mammy Pawa Zempa, a boy and entra di penti. Mi Pawa, Oyana, entra di penti. Mamma, mi Pawa, semu bebre. Da combe story, emi dini nam from memu. Se Nedo da Hawan, so you is where Lumba, come crechy. Ampa. Sima mumu mami uwe chinsun se sa anye sa me krabi diya vre wo ampa baba uwe ya ya mani uwe chia se sa na ne kri diya vre wo e ba ne sa meye sa amai cheng cheng mi jina kutie sunde biya chasi ah
1: Inchi Braya Fan
0: na mifo papa ikrensi ye abusi ya domi nina se ema mwajo midiri kwe si buafu ama sa buafu hai isha ohani na ichi putnum ana wasu egusu nyuri wuni ya kuri ya trase and ya mekelu mba huwa se mnemu miyeri kaino wa yadie wa chase biyatu honu mwa legacy biyatu honu mwa ye nyanusu ebeche ye nyanusu so wa mtu her life ili her life nga isa yichwe mwa mtu biyo mwa mtu yinyina kinkri kwa fusudi nyuma tufo mwa nani nyumpa oh Akonko.
2: Atushi.
0: Nintra hon. Akonko. Aya semu. Nami mfani krensi yi. Nisensem. Enye deya ebejo. Ihuhura. Wasi mami. Buwe nigusu. Ihuhura. Ebejo. Okano beja. Nadena. We see my head and cry, oh daddy, she would ever, that day, that me, mama, now me don't know. Ah, so I want to see a show book. Number, but the number go, change the number. Agrajiki,
2: Mira,
0: Majwe,
2: yeah,
0: now we
2: are, oh, yeah, what doom. Eye mene umami yina yehuye
0: yedanyami ase
2: uradi ti ase
0: nani lumba
2: ami nino mehunu baku
0: uhuni
2: ayi tv so mene na nipadi yi hiya
0: wehunu baku
2: mehunu baku pe
0: baku pe o tv so
2: baku pe baku pe
0: enyumbe grobo video bibribe yina yi
2: se muma anti yenu muna
0: wehunu baku pe nani nyumbe ya u tibi
2: oh mi tibi nini nyumbe ya mi tibi
0: ebi nidi ya hii nini nyumbe ya pani biya ukai lumba nyumbe
2: ya utu ya utu
0: ya utu ya Ime tuweni sayi.
2: Ya utu ya.
0: Nami si sayi.
2: Oh.
0: Nami si sayi.
2: Ule yonko ya.
0: Nami sao, uzi mituwe nitu, uti iti, nami si sayi.
2: Uso tuweni sayi.
0: Nami si mde matuwe nitu, ina asidi ya mituwe nede.
2: Omse, oya brantie, nenso, niju mbia obetu ubia.
0: Abawum. Osoda tinasi
2: chrenyum. Sana titifonu wa
0: mutu. Otinasi chrenyum.
2: Tubu wa sipa. Uumse, Osi me de America ko hwe odo am ko ya se odo ye wo nyo nu o
0: eni a match dide
2: ah yo eni wonu mi enu nyo
0: do match no
2: ya
0: na
2: eni wonu mi enu nyo me ya na confusion
0: ya mu ti o mu se ti bi ani ni
2: ah
0: but enti na eni wo hono
2: wonu mi enu nyina ya de
0: wonu
2: mi enu
0: ze de lumba na maker
2: ah
0: na se ma mi nyumba ko ni nyumba ko ni se
2: oh
0: akrajike ye lumba jum se de ke ba mo pen so pa na ba yo na injine mu pa na person here yeah, better to do and you may be or you be brave bring you back what to me don't see you a man me friend me so for us as soon as you see a baby
3: nkwa mi die nija da mu wa njama mi die to man for say uso ma mi o eh wonu kwa die die e jadem onyum bebre o si ekwo na ebusua ai na ekwo na ebusua ai adepa ba fi ntimu mpa na mudi musunsun ba adepa gwe yesin ka jun so gufa kwa ni twahuru mi nkwa mi die die prae dem ya aben yidina rorori senka twana yema kebeka niti duadua ba ne vivi yo ebusu ai ne ko ne busu ai adepa ba fi ntimu mpa na jidiu isio hu ba wi amanka ho ada ho ensem de oka bi maka bi pa osidu bi osi
2: otan pan fo lu bi na
3: bi osi adane ne busu ko ko fu afi beso ana ne yem hehe no
2: ada ne koko fu ya na afi beso
3: se pressure da so busu nyina de ani ato so se koko na beso me nya bi dia ko
2: ani ampa
3: pressure da so e buso koko na ba dia ne dia budget koko ge ba na so aje se ye tin fi neza no so so ati e betwa ma gusa de fu bi ah obi anka me mere ye bio obi anfa me nya hwe oh ah ayasem pa wa ye ne me pi de ja ewiase
2: na dwun mu do
3: papa papa enyu bio bo e bia o nim de unti o boss anyu ne se beat na e bo keke no sori ya o se ni ma me bi ne friend ma me ye no friend jesu boduma se ne friend ma me ye no no ye ni ma me adam fo pa tama usa no o ti di ye no na wonti ase na afi di onyi ne ye no ana mati udi na se ma me ye no friend jesu boduma se se ma ye no
2: boduma se wo ho
3: Any somebody else any sir?
2: Ah, that be.
3: I just say no. Let me go say. Ewo ho.
2: But do you see what? Aye, come on.
3: Eh, sano no work ano. Sano no kano. Se biya unim se biya. Sa klubi sa show na. No, osi na mami ano. Oya no mami adam fupa. Mami meni na maudi ya mbde. Manu nyong ngwa. Si ebe tu be din abra unye busu yani se ye no sire kwa no ibiri sire akwa bi ofre radio so e friend se ye nyo do do si che no boa unse bi unhu se akwa bi do mpema sama wada ho si man de wo ko no ho usuru unni wada ho so ne mu de no ne sire ko ba de bi sire ko ba no
2: pese o ku o be ku se si
3: so wa no o ku o hun o ti nu a se hurie o ka no o so wa ma so o ni ba na sa o ku o hu na ke ka na ye o de na ko ba bi a ko ju fesu na mi fa ni currency e no ani bi to ko o do ma jo e
2: ya dia na usi
3: na ti sen
2: e je hu nu bo hu ye
3: o so hu ye si ye
2: ifie die boko
3: ise ayache
2: agose ti sa
3: no ni numba
2: mi shede ni
3: no atere nyum
2: o ni dinum de mati bebre
3: bi ni sey
2: wa ni dinum de
3: bi ni sey so wat bi
2: ni ma nyan ka sa heda nyi
3: ah do de ti woni nyum krede ya wat je hi na oti ni nyum be bi na oti ye bi dosu
2: ide de na man for friend kojuba
3: no friend se kojuba hana gana hana friend mba kojuba
2: o ninu bia e fa
3: ya friend ma kojo
2: ma kojo
3: e kojuba
2: e ma kojo
3: e ma kojo ne kojuba e sunu kojuba sunu ne sunu e ma kojo
2: mpi nyaka se mani ninu
3: mtu ni mlumba ni mbia
2: o mimi na mi heda
3: ba kokra
2: o kwasi ya ne
3: ah o ni akra je kipa na die
2: e heda nye mai sa
3: ei tonti lumba nyumba kwa
2: kwa bwana
3: ah kwa hiyo
2: kwa bwana because imagine head any so sa
3: sa
2: much menye
3: me nkasa to bia wat ni nyumba ka bibi se ka bibi se ka bibi
2: se ndo ka nse mbe
3: bwana say
2: se mbe bwana kwa si wali abon pusa
3: e mo pusa me bisa kwa je ki ka kwa na ya advantage ma
2: eh abon pusa ndo ya
3: bisa kwa je ki de na nka intunti lumba unti lumba nyo jino be strong why Ubiya kumeti yo a Wado humi ya ane ye mwashinu Unti seme nyiwa ya Enye ne minya yo Misi mamodi ya na miyeboni ya yefo
2: Wasi mati
3: Wati sanyo
2: Mati
3: Tarizi wati
2: Mati
3: Ankwa noma mide mikrama bafodia Miyeni ya metu mibia Mimresu wanamiku
2: Mati
3: Anutu wati
2: Mati nina Kwa si ubiya hodie
3: Obia to me so go tie.
2: Obia o de na na na.
3: Today na we nigin we yes ya.
2: Obia ya o de room de o nim to me. Alex.
3: Ni nyum bi ni
2: se. 1000.
3: Ni nyum bi ni se.
2: E sia na wa.
3: Na dia hi.
2: Kama problem
3: na dia hi.
2: Me minimum no ko si.
3: Anu ngwa. Room de o nim ba ko pe na pe. Eh eh. Eh o redo today pa na open we yes im pa unya we nigi.
2: Kwasi hadi ya kwa
3: hundu. Ndede biya hae kwa hundu. Yemfri kwa hunda. Hey.
2: Biya odi ya niji hundu.
3: Hmm. Ndiye pana ofisa unsaka ya odi. Waniji. Mwaniji wipe ye.
4: Hmm. Nchi Raya.
2: Mwaniba nchi panse. Dachi.
3: Hmm.
2: Mwabidi ye.
3: Dachi.
2: Asimi.
3: Mwabidi ye.
2: Asimi.
3: Nade wadi ye pa hundu.
2: Ebi. Mwabidi ye. Asimi. Sana mwaniba jisa. Nkwa ni mwaniji hundu. Nkwa ni maji.
3: Ta umande omudu omubu omubra. Uo diye ni yeka. Na obadi obade so ono obono bra obono ye befa wa amuni ye mfa nti ono nya wudie na wudie ndie ono ahwa wudie na na odie ayo ni die no mfa to otiti bi firi mo kambe wo so ma nyere mo nti sa na tie so betu ske mu a woni se ske ofi nti ono ma betu ske nti woni se bi fie nye nti so ono obono ho modin onye bi nti nya wudie no tu wudie na ye bisa miliska ni miliska ma ni jipa mi wuri fi ma wuri ofo
2: Sika
3: wo. Ni musika kwa kumini me.
2: Kwa si.
3: Ni musika kwa kumini me.
2: Sika wo. Tu mibia. Siwa mfini ya.
3: Ebe ede.
2: Ebe control.
3: En control hi. En control
2: hi. Sika e control nipo.
3: E control hi.
2: Sika nyaba huse pa.
3: Oh.
2: Adia on pen.
3: Oh widu wejai.
2: Onipo suwa.
3: E nyenwa. Pena wa peda dan. Na unye skana adi tu binti ya.
2: Bakunti ya biwasi. Nyanku po obo nipa. No da hon. Na neve. Na poso na poso na.
3: Mm-hmm.
2: No wasi na hakura dena. Memfa yanshisha wo.
3: Mm-hmm.
2: And what they good so ya baby it is a sikano enania se ho se sikano
3: fru fru pe
2: suppose
3: why ho you wedding ye
2: se bi ba se se o ma da ji no a wo mo yare da ho no se ya kwa kwa mo bi a 100 million 100 million
3: bi ho bi ho sorry bi ho beto mo tem kra
2: e bi ba be ya ho de na be fie na
3: se a pepe pe
2: a ti drip o si wo mo so nyina
3: ya me ho atome
2: akwaje kasemo kan ye makase bi eh me yonku bi na omo mi aba nya sem ya kasemo an fie pi ya kan ha maka nti ne ya ne se ona fu ba kwa se mfa dwen mo nika ifre beman beman wa ja sem twetwe a opeso je mu no madam fu etabli sika de man se de jiwe fa ya dwen ja sem na acheme awaji asem wa mo ho wa biu ji show ho e ko de man so function ho na kwesi na sem na twa ji show ho ko
3: na o kasi ya braya sen dia bribe na mo de man
2: o da bi se
3: na o twa sem na
2: so adina o kan sem o kan na o wan ya
3: na bi ro no ya kwesi na yi
2: mm
3: ya ko kwesi ya ko sen na yi no ya sen na se o ono to trust di so ta bra ko yi de
2: I don't know. You have mistakes, sir.
3: So what day? Saturday, move. Do you lie?
2: Kita onsa.
3: Ako eku fiyono. So. I'm be do fiyi na. Oba ya de papa ukra no
2: chasu.
3: Oba ya de papa ukra uare ni.
2: Wosuajai.
3: Duwa be jari abe no ediani. Edi biya bisi akwe. Akwe ti ediani wunya.
2: Wa usinti.
3: Oti ediani kora no awuzuni ti. What you hey
2: aso
3: who di aso maba osu dinde
2: otie dan
3: wudi nyira so ohwe kai wa ni mu na eba no because once we were unim say e kakase na atu no
2: ansiye
3: ti wa check so it be ni baby ah dey say osu na na ma ba ku hu say papa yi isu osu
2: no
3: enye yi bi e ti otie mba ku ah aso wanya de aso na papa ni oh eja fari na den yaso oh chichu re bra o de so fri bra ni ni komo na no nko na tu o de mane ha o aso u abi nim se na kakase na ba na mi adu 1 week no na na mi pe 50 million bi en fama o oh sa oni papa ne kaasa se wiwa fo betre duane ho
2: be
3: wo tie duane ba esu ni nyina teko
2: atwa nani dabri bi so
3: ah wa nya bibi de se no de ye ka se enko obeko
2: obeko oko jaba wo nya ye jisho
3: esu de briba ko yi ase a na se amanfo busu esi ni wan ma nya se ni para wa wo no e ka na aba no o dwe no ha eh because e ba na na de oni ebu di bire wo
2: eh
3: o chefe wo se yi ni bi tie bi tsikam zo utia na se o mikura wo nkwa na ni mu wo e ka aba no but who is ka nsi aso kure wo eno grace ya na opo hu dia fo akoy ushu akoy ushu amo bia ku
2: skeni na prisoner si bewu
3: no ni show di show di show si na si e die die ba se ya na kabo adun dun ko ba dwini sa na ti pa o e ya se
2: o she na uni ska me mo skeni ba
3: sa se na mo kandia munya ma mo ha skeni ba se
2: wo si wonu
3: e wa ski ni ba se bi se kan bia so sken be ba me ho because papa no bia na ne ba no bi wonu
2: won te me so won ware sken ni no ne ba no ware no
3: me ware ne ba
2: won te me so na wa ware sken ni ba
3: e fa hu mi ni hu ni bia wa ware sken ni abeye ye
2: na
3: wonu wadi ye
2: sa kra na wo sen ka tutu wo wo ya na wo ya bo wo ya na wo ya bo
3: na su ni die ba ko na ska fo ko ska fo ska fo ska fo ska fo president ba mi nya no wa you say president for former for mumma ni ye o mo ha na ruo mo ye ye nya bi oh
2: o mu ni ago nko bi a ye di ago o nti mi nko ho
3: ye bi ago ko o nti mi nko bi o ye ko e ka na e ko o o ti ka mu wo na mo form da be na bi du be o mu di ago be ko no mo di ago ko e ya sem sanity yo enyumre su ya ba ye chi ye ti fo nyina ye ne mu san ya che na ye ba buti ye nka che se ye ba dwuma di su de nsem kese e de ebre mu ene de adom no ayipoma kwam ye wi world cup ya befie etimidi ya grubia epese yetie ya ba na abejafo nyina nsu nyame adom omuhuye mesu mihuye nyina ya ba ayede dwumadi ede ebre mu owedwa wa ha kurajeke wa ha ya papa osofu dia ensu ewofie de nsunsun eta yechi ne miyeseme ko na yidi bebom ko mikrum ko ye nema neme bina ma me drintem yeshe yebe kono honom na yeda munyi na asi yenka usi jumedi ye keedu adaruma papa keedu enche bia mesa abichi funs eufia ha nechichi funs mpamchobu bia mfremi nkase mfuu na wakai mwasa ye ibitumho ye nye nisa ufrebe jumedi yenisu itimi ure muna abumua asima yedibe maa utimi iya nwa ni ya maubi ye nye se ye ni mwe ye ni tiye ye ni utiye ya che nye sa ane ye nwa
2: oma nye bie so
3: oma nye bie die munga hon oma mwenye bidadane die munga hon duwa wana wunye bidano ana ya shese ye bitimi ama wano ebie kye duwa da roma gas uvin papapa fie upe gas dia nwe dia nwe fie ana se de ye nwa so dia nibia choba fo mu die mu dali sana kese ya kese nina kye duwa da roma obaye ni kama edi amamu na fi restaurant fo die mu emamu dia ni yeshie wong kwa na yeshie tulubi ya kudidi ya mwa ta tulubi ya fufu yinu enkwa yinu edi ya sinu choba abeno no kye duwa bibia be friend woma tembia nsugu asie na ebom saa tembia won kwan na hye chamafo be didu awon ni chi oh ko na ke duma obi panu fo nso saa de de to half bag one bag one and half two bags two and half three bags gas u pack u panu ni na na de gum e to no one time ba ko bi ani nyina ben nya fi na ye dibu gujem funu nunu na e jaso na uda bia watu ja ta titi die na twem misrewo ko na ko ke yedu ko gas oven na isi ye ditopa na wo mtopa na kwa nyina ze nya funu nunu die wiwo gas oven ye ditu sisi ana ya tunu shishishishishishishi una mbe kwa nwa shishishishi no mu de ba na ye manfo ni agye ho kama gas oven papapa efi ene hono mo so ami bola kesi eno ana abua so two boot honso kedu e wo honmo na mi sha banti pi ofre no anwa ka chente kosisi me ba obetim so kedu number 0243 36 58 73 0243 36 58 73 na one no akasa chabu na mi sha pi the shishi man eno no eh ene so so ya ba na yedibi enam be busumi ni di emse na otumi enu ni na na oredu abae yedibi beto manim na mbobo ho a yebobu nkompo akakra na yakoyechi ni nkohwe ho de no nkoma yebidi na afiri a yakoyanim ahwede ne nsoso yede ebrem oredu a
2: agozi na otumi enu eni ne de kan hani e kan se tete ho no se oba bi ni opun ewo ma madu na na kunta eche be ma no badudwan a awde ahye ni nyam a ohini no ana oman no de nnde e ma oban oban na awudun e kan se oban no de de ma no an se e ma no ko ma adwuma wo ko mo ada na se ache
3: o ma bebiri
2: o ma bebiri na na na no ni ma beti ma ko ma adwuma ana dan chance oban so manto an kretu an kwa bantu odie nyo
3: yo watrene busiem
2: nana nungu betuyatuo
3: betuyatuo
2: nti wei free ya untuyabi
3: na wamu ye
2: tetu wende eno koso pa
3: ni kwa adie
2: ene seye nyake ene wane kwa uju
3: ono baba kuko tenate fi ju oba bene mama saa kwa ano fi
2: ju kwa siye di omu usa
3: ene ina baba baku nyo baba
2: no se obebu wa uhini pa fibu wa uhi ni papa
3: nye ni pano umuhi ya wono wama uwo
2: ebi kwa uhi umuhi ni pa obuwa ya wono baba akupe
3: nchi ni na wawo baba kwa wama ame wuba au wuba akupe na uwa wunaya nguvu nkanya adie uwa wunaya kanya adie so nkwa ya adie uwa ame wuba akupe na wabe wunaya
2: kwa uwa yasi udu
3: udu ni siyo shibu mao
2: uwa no mami ati no uwa no mami ati no
3: ene ya uwe ude udu wasi si uwa u
2: uwa ati akwa siya saa kansen wane ntuso ya kan hapen e kase ntuso onye obi a waja onye okunja wadie o mi na tie ho
3: mako ware ya
2: o ma
3: jai o ma wi ejani die ejani ntuso jai na obi na san de kabu
2: abe
3: wari bi
2: fena fere
3: o mu bom be wono
2: be sa be wono fere ntuso o ma ja ko e bi si mi anu ofa ba ko na yiri jai no
3: ne mpana die ni so mpana ni obi anu obi atwe mpana mo jai
2: ni jai no kwa kwa tra ba bo ba no mi no mo fa ji ko wo mi nsa
3: Obanu
2: hu se mo fa kon ho na ye. Mo fa kokro ma.
3: Mo fa nso mo se Obanu nso na ni nkwa mo nso ode.
2: Obanu di gato. Mo fa jini jump out twedua.
3: Nti oja ba ko na so.
2: Ah oba ba ko wa ne kan ho. Nso ba o di gato ba se nkra ni nti.
3: Na mi nuna ko wi no ha na be ho makam.
2: Mi nuna.
3: Akwa na uja na be fa mo obi ja na ne
2: wa. Mo se mo fa kon ma na ye. Mo fa kokro ma. So kubya mi no anahu
3: na first the first in the now nkokro ma
2: se na o dimsa be obi na born and son se se yo nti a chire o ko e because son ni hu se eh mo fa champion sa na no se agwaji nti o sa ben ni wo ye no ipo no do wo ye fo mu ntuso o sa ben ni mo fa wo ye
3: woni no bi enu mi en sakro mu nyina ntuso ntuso
2: ntuso
3: eh term eh the man na na say ye the two mu so from we say din de ma
2: din de ma nkra no ba wo ye fo mu ntuso ba
3: wo di de wo mu di ni mu muta nkra no
2: fo mu ntuso
3: ntuso
2: e sa ka say eh a kan fo din fofro e ma eh atakakra enta fo no we son ye din fofro man e kan ha e ka pen e ka sa e din fofro de ma atakakra fa ni bio
3: e bio
2: mda su
3: penyi no na chi kakra no
2: kakra no
3: e fa ni bio mm se tete no tete no mbi sa din ni ma se sa bre na scan bibia ni ho ntu bia ni mte oba umi nu ana mi ensa ntu wo ba ko no ba wi afide oje a woni eh
2: ebio
3: mu mu
2: ebio mu disa eh
3: ebio mu da su mu ya bio kwa bio
2: ma pa info no omu oni mbi ye tim de ensa
3: isa nkura de oda ye fun kura ta mu so a wono akura wo piru mu ho se bibi bam ebio mu
2: ebio mu kwa na ndi wo na ye fun no
3: Debut.
2: Ndiye heda ka mono no. Ko si ye sa kan bi o se. So ba bi kwa wo ye. Na wo ntafo a e ka ba ko ntafo.
3: O wo ntaa.
2: Na e ka ba ko ba ko fe nse. Fe na atefo.
3: Godfred, ya na ama yi sa monitor ne wo e ho na ko fam kakra ma se minye feedback
2: right. O wo ntaa.
3: Mhm.
2: Na ka ba ko sa wo ye a. Ba ko ka ne fe na
3: yo old one no meda si yemra de na wetwi nsusu ne dey ye de to abuja fo enimu ne ti fo nyina enimu ene de ye de ebenie yesi ahimfie anwanam no ahimfie enwanam no isa ye de kai adehie se na ye che no ahimfie dwanam sisa ye de kai adehie je sisa mi nya binwe ehe odo nya binwe mi kra mi nya biare mi de mi nya biare se mi ye hey oyoko nti mi nya biare nti se isa mom won chenche ni ye mu nya binwe ese de bi enchema aja atankunya fono na adehie no ye si ye cha ye che ni sen ede ne kunto dwan anase kunto dwan kunto dwan ede ne kunto dwan ehu
2: odi
3: friend say kunto dwan kunto dwan ebi friend kunto dwan
2: ni na de kro
3: yo enti ede ne kunto dwan ye yebe se akukwantwa ka ahema ana se akukwantwa sori ahema ana potututu ekochia ohurubon a ekom denema ede na efre no ohurubon ohurubon ohurubon ti akukọ asori akochia akukọ ayi ohurubon wa no pahema yesi so okochia na no pasa akombe de uma akoyeda yi okochire okochi okochi anaso okochire ohima ayi owedwa mami nti uyi
2: ohuribon
3: so en okochire okochire
2: okochi okochire okochi sorry okochi ohuribon
3: mhm kaje ke wayi de di kabu mba ko wa mini mo ti andu na me sure se se akukwantwa sori hima ekochi ohurubon a ekom de nima ohurubon okochi na nopa ekom de nima ede ene ohurubon yesu obi atre ne mpa ewo mu a watre ne mpa ewa ne mpa ewa di mu a ekire sen ede ene mpa ewa di mpe ewa a de e mpe ewa a we a de du e credit kimu de ni bi du g wen e mpe ewa di mpe ewa a de e mpe wadie die ne mpe wadie yesu obi ano atwa ne ho ade adafe adafe na no atwa ne ho adafe ekyere sen adafe ni twikata eh mu be ko nipo obi ano atwa ne ho adafe ekyere sen to abei so se oha akoshia apam a ankoshia apam a apan a se oha ankoshia apan a anka onis onim se na onim se oyedien okay yesi so oha ankoshia apan a anka na onim se oyibibi nka oyedien na de ahye ho amame weye kasa kwa akwadano ejima echi echima o ejima okay akwadano echima ne ho kiresen akwadano echima ne ho ekiresen nyese sebi obunisa ama aye ne ho aha manga yenu oh have gas e chimana no ho dia jese se se bu obu ni nsa na aye ye no ho akora e wo mu ni nsa da na aye no ho eh nyenu ni eka akora no e chimana ho e chirese so bi de kawahye ni nsa tia edi mfimfini no a e chirese we say nyen ni nyen na mafudi ya
2: nsa tia
3: hine nyen na mafudi ya basi ya nyen de mu se promise
2: ah de bebusa
3: o mu se promise sa na o mu ka je so o be so promise obi a che me me wa wa na o me ni wa na de a sha de she mfimfini no ti sa ka o
2: ni a sha ko ko mu tie na wo ni chire
3: eh o mu ni nyina wo de chire ni nyina obi enne na mafo kra ba wo de wo de ba ko o ni nsa ba ko no otumi se kawa ba mienu oso eno mienu no wo enu wa asikire tia otumi se mi ba ko ano wa sha ba ko ano heya o na sikire enimu heya ano wa sha ba ko wa kire eno so na sikire
2: na
3: ku ho no ma mo eno kra odo se a kire se meda hokwa meda hokwa bia eni ho mae o ma sha che che se bida ni bida
2: ni mae afi ogu ni
3: e che se mi da hokwa o bi e bi eni ho
2: obu a me ma no ma me ma na aba no mu kwani mu you can do a wish and che se why
3: che ni se o kwanda on ti obetima ba mhm in zo bi se kawa won nsa tia e di mfimfini no a e che se ye so ni ni de ni e se promise ni boys boys ni guys guys e no abi she ne she tim ne den den den a team will be 10 years and as we team honum be man dey share no go try bridge o my and as we show okay nti yebu say we ensem fu amako mako wotwe mpenye se ahemfie nyanam no isa ye de kai adehye ye che ne sen e de ene konto dwan se akoko ntwa kan hima kochi kochi ohurban a komde ne ma ge ene ohurban ohurban matre mempe wadie mu mempe wadie me de ne mempe wadie nano etwa ne ho adafe e kire sen to ebe yiso se oha ankohia apan a anka na onim se
2: oye bibi
3: oye de en so oye bibi so ankohi first no bunu so oye bibi ohia apan no unzi ise nyesa ti de ne onim so oye ne ho no obunu so oye we yakasa kwa akwada no echima ne ho afei se obi dika wa hye ne nsa tia ya chimfimfiri no a yesi e kire sen ene de se promise nkafra 0322083581 0322083583 na na akohene ebeba na na na akohina bayi die ene wadibi aba nti ma yenhwe die na na akohene e de aba na afi yenkoye nimwe
4: abare kaze bafo rede ene de so de she to le ne fe de yina ya beshi ewa sa minisika sa muyi opane bi na nima bi wu ya no mebo na manye na obese mpapa ye na meti obi baba ye sinana na na yesi maami ewu na mpapa so wo same yako oti hodo ma anu asaka nana yesi maami ewu yesi maami ewu na mpapa so same ese yako oti hodo ma anu asaka nana yesi maami ewu yesi maami ewu na mpapa se same na mi fa wasa abode mo se si ya na se

0: wui na obeye ye adie se nti okra ne mwa wo ni pa bebre kra tumi kokotwedom ebre wo mu ni pa nim sofo safo mesi mu wosemi na bia ye de boa ma wo a wo ye dwadini wo a wo kra nsano dwuma fita mason carpenter steel benders ene hun keka wo pese wo nya dwuma wo pese wo nwo makoso to amika echina brasantasi nyine first jeduko junction na behade
1: Prophet Dr. Joseph Mensah Bible Akwapa Lukwafo Odofune chiti kwain e santasi enyinem First Jericho Junction Odofuti ya pemwa e free ni owomu waho se wan shini yi wababuma ube jungu huwe chinye se asi wiasi no unu wiasi nina wapim nansu akonya waho minin se uyare edine hao ushienya midifo Joseph Mensah ewo sadasi enyine mwa unyame na mnusu ebebo wawo yiti adansi yei eba ibibi nga isinu ediatumu
2: mami edie problem na mwadeba ya sisi ya mwusu suse nyame ya ye
3: a problem edeba ya suse nyame afa uswa ya ama ye nese ebe yale edine chinchini ya nemini ebi wa manane eno wote Papa Sophie wote wonka wote wono mama ye wogana ha
2: Okay.
3: Tia tia no si efa efa.
4: Kita ndio.
3: Ampa ya yeso ibisa wase e ba baby akane na won. Na ye ba. Ampa oda ko mi han ka de ne ba. E si ya me di fi di be fa no etu mu ko e di di bia de wo.
2: Oh,
3: e di ba de ma.
2: Ntina o fi mu na na
3: ote. Ni mu ote. Ori di wene ne ka se nya kwa won ti mu atra ko nyem. Fi ni mu atra ya. O se no.
2: Ya mekai
3: ena within ya o share no ana se ya de na ye nti ye nko ne nko ji edu ma ye pia bonte ma o ma ye du e be da wo sua na de a chi na me da da ba ko sua na de a chi
2: sama na mo ma na ji edu o sua
3: na sa ta so kwa na ye ti banku wa nsi o timi ni ha fokra o be sua ena ye de ne ba ha no o ma na du 3 days pe o de wa ngasa na mba ba ko se ma me ne de safo dai na mi se me kwa ne me te maso e hu se me wa na me so me na intimity se wo nsu afi de ari e chi ye me de de na ni di ya wo to ama pa fa ne dre yu na se wa pa ha de o de me ko ye na mi se pa fa ne dre ya ni sika si yu e wa na me ba ne se de kura da be bu sume nsu won se o de do kwa be na na wo mu na o se fa yi ma mewu ma mewu
2: eh
3: enti sa na na wo ye de do kwa ja na o se mewu ma mewu wo o mtene enti da na o ka sa no o ka me nso me ma ni wa ye sa no ma se de so ni fi wo kwa de o di na wo ti o bi ogbogbo o na wo ti kwa de du o se ma ma me to ma ma me so ni o te ja na ho a no wa ti ato akonya so plastic no wa tena so o sa te ja na no wa tena so se ma me nti mi na me chiri ho edi adie saachi ye na adie saachi bi was ma fafmane brem am de man me de man wa na opi abont one na dem wa na odie si aduwo na me di na chi sa kra ije tata se wa hwe asi was me ko o de ye tata wa pi abont na me fie fo nyina di ye wa fananti wa fananti o me ko tata ti o me jun so ye pegam ni nyina ye pegam sa be bo so menso ye pegam ti me ti edun ti te si na That's a 10 days ago. Ya mpeje ni bie mpo.
1: Wei, enye na ya wana. Wei mungu yengu wa sumu. Wei sisi wana sumu. Na oti nga miti for Prophet Dr. Joseph Mensah nche. Nkano, ukone nchen. Ni radia favo saso. Abuwa safo wana. Mwudi wo?
0: Safo safo. Debi ya mekase ni pebi wana so wa yale. Na wateme nkano udina kumu nwe chinea. And the crown and a passage, Janet Quam. You need people on some catches a crown to me.
1: Oh, yeah, sir. A commando a primo.
0: Yeah. Accident to be your cabby or one more. Oh, crowning himself, cowed do back or show, but more fro. No, a cocoon. You need people who are.
1: O crowned quite soon that you.
0: Nanka.
1: I can say, and cofroca,
0: froca,
1: or cura canim, grab a bibiabono. Sister, I'll be pre-guracanim.
0: Guracanim, a akonya problem.
1: 0322085812835840 nyamidi focus yi obaso no
0: tini pe bu ha nyade e kuta wo mu enko yina no e fine free wo se wo yale diabetes wo yale pressure hepatitis B stroke gonorrhea syphilis nyade e be na aka me mu boso obisi me de yes ya tika me to asintini twetwe me obi na mwana e de ne mpa bo e de na chi adan a ne mpa bo yi woni
1: Hello. But what you say? Adam, but you're suffering. Hey, if I'm fancy, a meme. But you didn't also.
2: Okay, I had a bay.
0: Na mi bisa Bible ni sente e di ntina ne kra nhuna dia ne kra dum. Adwuma ho ye no eye, but nye ne kra so adwuma no no. Ne kra ne pet te se omo mu ye ku adwuma. So ndie ni nye ku ku. Omo mu ye bibi te se omo dua bibi te se atosode ne kra pe. Papa wi, aya ye friends e dua na adwuma obeda. Obe wisu nyuma mienu pe. Nana kra na ba no ada so be yusu te se ayi six flowers powder mo se o powder dia o
1: powder be for six
0: ana so be yusu six flowers ankasa o de kakra fa na nsa ho na o de bia fa na nim ani ne trim na wada
1: the crab at chia ben
0: anya me na meka o be fere o fidi we su akada kro
1: okay mira wati hello 0322085812 Akosiso. O kra da ya da bay.
4: Kosiada.
1: Akosi. En pimpe wi dia djuma.
4: Ko bora. Mo ko.
0: Aso ya ko djuma.
1: Mo ya ko djuma.
4: Ba ta ha lo
1: ko. Apa ja Bible no. Bible akwapa no kwafo.
0: Safo safo. Abranti wi ne kra no empe ko djuma.
1: Empe o.
0: Dabi. Wi ne kra ne ye kra edidwa.
1: Ebredie.
0: Enti se
1: to bi biaton.
0: To bi biaton kra ne pe. Ena papa wi o kra kwesi ada o kra ne se opɛ edu kwesi ada opɛ nwoma fita.
1: Adifita.
0: Ne kra no. Epe. Na papa wi ɔno so ne kra mwa no. Ne kra no mwa no. Enti ama ɔbɔ bra na ɔbrɛ mu.
1: Tika beya fesine biya on fwa di fita
0: gena kwa? On fwa di fita.
1: Na fi on se sobe sobe didra?
0: On start sobe didra. Na papa wi, enyoma ye tuntun, te sa akuko. Tuntun, apwanchi tuntun. Mane we.
1: Kibi nkan?
0: Dabi. Obe tunia wi apwanchi biya base ye tuntun. Na ye akuko tuntun wa. Ne kre ampe.
1: Chiwadiye.
0: Ne kre chiwadiye.
1: Ame fa kechire.
0: Ombla ensem ni bi wechi na ebre ni nti
1: ombra
0: ai
1: ira pebre bra why
4: o mada trap
1: Good.
5: 0323283581 0323283581
1: Where did you want to bring?
0: You're a friend.
1: Papi,
0: ena se ya le enso dia befe abeche mu no. Ene kra no, ene good.
1: Ene good.
0: Ai, ono ne kra e good.
1: Sikokoko.
0: Enti ono ne kra ne pe watch. Ana komade e ye good. Ena ne kra ne pe. Edu ne kra da, onta mata ali e ye yellow men.
1: Tadi e yellow.
0: E yellow. Ne kra ne pe.
1: Tadi e good.
0: Ene good. Na papa we ne kra ne betumi ama na yeye ne ekwan ahoduo so betumi ama na yeye hwe oku market ah ho
1: kodwomu
0: a dwomu a ye was all you bu ho emu friend been to Sudan
1: been to Sudan
0: ai ne kra ne pe
1: oyeno
0: it is a perfume e bra wo beda bia on fe bin fa ne tirim ne nsa ho ni nanim
1: e be yeso beba
0: Safo.
1: Dr. Joseph Mensa.
0: Yeah.
1: Bible Akwapa. Nukwafo.
0: Yeah.
1: Eminya wo dana kura.
0: My telephone number is 0545 0545 44 77 9559 0545 44 44 77 9559 9559 and I said 0541 0541 40 40 39 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39 Echina wa ubebia consultation fee ni 200 Ghana cedis o babo aho ka ho bra echina wa ubebia wo ba si muntem na brantem prape ye hwehwe mu na fa yeye me ye hwehwe mu na nyade bi mfiri uso me ye hwehwe mu na de wo firi amane bi mu wa ma hwehwe mu amenwa debi debi be ka si hu yanka no na ka ejire makram
1: Prophet Dr. Joseph Mensa. I'm here on Facebook. Instagram 104.5. 180 Alive. Young cassette, Namidi for Wunim Day. When Yamiwa Hun Mopo, Weshirano. The cast will be if you move pa. A more deep power, Brabum. Cynthia Yarena Betra. Cynthia Awaris Amunkuyi. Cynthia Iwu Basabasati Sifia. Men Canada. Bia uswe mebia mwa inyeji uye sofu sede uti bia hanu witma be unu ya sofu divu yi na waa ube nwa ni nipe duya dokura abo chese uyu nipa nyami ya shiranon odaboko na odum ni mwosila eye chuma wana suye ye kumasi die wachinana ayesi ayuwa de chinyemi na juwada yi lechini kwa ye santasi enyinemu Santasi Enyinem, First Jericho Junction. Sa Jericho Junction usia. Futu kwa da Jericho Junction, Goye filling station wo hɔ no Jericho junction Goye filling station wo no